pop down. Blab do la be bleep up, oop pop down. Blab do la be bleep up, oop pop down. Blab do la be bleep up, oop pop down. Blab do la be oop pop down. Blab do la bleep bleep up, oop pop down. Blab do la be bleep up. I do yay down, do Subdu bidu bidu bidu bidu bidu bidu bidu bidu bidu bidu bidu bidu bidu bidu bidu bidu bidu bidu bidu bidu bidu bidu bidu bidu bidu bidu bidu bidu bidu bidu bidu bidu bidu bidu bidu bidu bidu bidu bidu bidu bidu bidu bidu bidu bidu bidu bidu bidu bidu bidu bidu bidu bidu bidu bidu bidu bidu bidu bidu bidu bidu bidu bidu bidu bidu bidu bidu bidu bidu bidu bidu bidu bidu bidu bidu bidu bidu bidu bidu bidu bidu bidu bidu bidu bidu bidu bidu bidu bidu bidu bidu bidu bidu bidu bidu bidu bidu bidu bidu bidu bidu bidu bidu bidu bidu bidu bidu bidu bidu bidu bidu bidu bidu bidu bidu bidu bidu bidu bidu bidu bidu bidu bidu bidu bidu bidu bid